Jogueng otieno mo loj malichna. Jogueng otieno mo loj malichna. Gagras kul kayo. Jogueng otieno mo loj malichna. Jogueng mo loj malichna. Engineer.

Ganjeli. Banjo disaya tor ganjeli. Masama kadur bui mangungo. Opinion. Masama kadur. Masama kadur lugur gali tara. Christian. Maka. Otengo ngiyogi uwi. Siau. Siau. Otengo kwa lofuma. Otengo ngiyogi gipu. Siau. Siau.

kamano. An awinjo ngero moro, awinjo ngero. Joluo winjo ngero moro, awinjo ngero. An awinjo ngero moro, awinjo ngero moro. Bito dada awinjo ngero moro. Solomon atita awinjo ngero moro. Kira beti awinjo ngero moro.

somo arini puru makangi ugusto ngalaluro ekoru ubuti miyomora chuo.

0: habogin kayo.
1: Buwas is tuwis.
2: Emisela budukinyo, budukinyo. Eweka kitu. Wapiro wos, kayula.

Joya dem. Mama we cheto ngenye do acho matin. Wapi ugula sirikal. Ako ni kwayo ni tiye. Kwaya kwaya kiye. Mama bidi pinyi winyi kwayo nani. Ugueno kapana chokari public.

Okwama, Okwama. Hey, hey, kanyama nyama, wanyama. Hey, kanyama solo piti wado kanya. Kito yo. Kanyama solo nje jumla ni na buri kanya soro.